nwere azụ nọ na ngịga ga na-emepere gị ụzọ. Ọhịa na-ekwokwa Jizọs sị na ndị iro mmadụ wu ndị be ha, ndị ezinụlọ ha. Ọtụtụ ndị mmadụ dị iche si na-ememe na two boys ka nne ha ji nne nna ha nwa afọ nne ha. So this boy bịa na-agbagbu boy n'Ọnịcha, mechaa nweta breakthrough from there, soro ụmụaka ibe ya hustle gaa Germany, mgbe na Germany na-egwu, gaa lụọ nwaanyị na Germany ebe ahụ, pụta na eme ndị Igbo, ya ga-amịta akwụkwọ ụmụachi bịa mepere open door, ịnịlọ aga ya zụpụtara ya. The boy na-eme ọfụma, shipụgide ihe, shipụgide ihe, zụọ ala dị iche iche, sụzie nwanne nwoke n'ọrụ ụlọ, nwanne nwoke na-ebido mgbe ahụ na enwebeghị fon, otu e nwere fon ya bido ihe asend tinye na kaseti ụgara ya, otu a ka ọ na-eme. So finally ya sị nwanne nwoke oke ka anyị bịa leta ihe mere ka anyị bido nwaanyị, ọ ya lọrọ nwanne nwaanyị nwoke nwaanyị rụọrọ ya ụlọ, zọrọ moto si ebe setụla m gị ka m bịazie setụla onwe m, lụrụkwa nwaanyị ka m laghachi azụ. So the boy lọta, nwesịa na osendri special siana ọ chọrọ ịgba nwụcha ma friji mara na nri ịtọ na nọ mee mitin lọtọ pepụ ndị ọkọtara ya chọrọ ibe biznes, ọ chọrọ ịkpa apụ Germany for factories. So ya zụra spek ọ ga-eyuze bụ ya nwanne nwoke Lagos, onye ọ na-amaghị Lagos na jọn epọt na aptada jọ nwanne nwoke si ya agịgị bred na very chilled fanta na ha chọkọ tiri na friji ya abụọ gụrụ onwe ha, ya na nwaanyị gụrụ onwe ha, ya chere anya na mmadụ na-ekwu ya hụrụ ya abata moto ya sele kwe agịgị bred gị, very soft hot agịgị bred lekwe fanta gị bikos bụ anyị lọta gwe morning flight ya dọpụ isi imidetli taa dị pen ma fanta ya ọma na emere ya ọgwụ imileta oru na asa sọ ka anya ọma mere ka onyezie mmụọ mere ya yipụ trauza ya ibu efe ara ebidona nwanne nwunye onye mere dị ọgwụ si ya ngwa bikos pawu dibia si ya ngwa ka ha gbafu iz opọchuniti ka ha gbafu ka ha gbafu obi ekwe dị bro obi ekwe dị obi nwanne ekwe ya obi nwanne ekwe ya nwanne otu aka prinsịpal kụchi bata na dị mata na akpọrọ steeti anyị afta ọsed and don nga aka nọsi na-ekpe ekpere ọkwa nwanne nwoke asụ na-ebugharị ya na mma ya ebute na prinsịpal banakụ ebe aka nọsi ekpe vile tru prọfesi na onye mere ihe ahụ nwanne ya ibizo kpewe ekpere bak tu senda preya ka a na-ekpe start senda preya na dị ọkpara nne ya nọ ọrụ aka aga nye ọmụ amara nna ya awata ya ọ wara dịbọ jọzọ ebe ka m nọ nne ha tụsuru onye ọbụla tụsuru ọwa ebe chemara where the problem was coming from. A na gwa nwere akụkọ ọwụ ndị ụmụnne ha na-enye ndị otu ha direction na nwanne nwoke lọtara kaptali yi na plan gbagbuo nwanne m nwoke dekwa ebe odo nwere ego ka m buru ya kidnap ya ka a napụta ya ego gbuo nwanne nwoke achọmelụ nwa ya achọmelụ nwunye ya nonsensi akụkọ o juru everywhere.